0: kuna mubrumu ayon sama. Adum ni adoye ayon sama ebradi. Ebradi ma yembreyi enyo kwada. Osu ahime mwono kaye. Ma isu
1: mawahi.
0: Yefa anige kase ebradi wa yinyampa.
1: Kata.
0: Yeda wasi.

vivre bi bo na ben wi sa no plaji di fo ba sum nyan kupon ho ho me no kremu na wona so ni sa no ana jana bi bi.